0: ngang ngang shok than wan na mong dan spon than lam tie amyo sha mi khrom lam phe shangang shikang lu ai mi de sat pung khu glu rie amyo sha shku ra mong dan sle won ni lam tie phong shang ra jim grin lam phe shung kop ka jang jang she amyo myo rie khrom kram ma sa thung kyang mi de sat shinyan shang wa ai lam phe a chu mo ai khu nang khap kau lu na amyo sha shku mong jing sha ni a nga ngwi nga pyo ai mi ma sa lam Ding yang shi tup lu. Amyo shash gu ni a mpon a ju a ra lam phe glosh bin dat lu. Sheng gop khrat wa lu. Zeng ka shuot la lu ai. Zonghua amyo shak khang pon ngay sha rie mi zha sa go. Zonghua amyo shak kakam lam shpay la yang. Nan nan ra ang ay pi shon lam rie. Zonghua amyo shak khang pon ngay sha rie mi zha sa shengang shkang lu yang shi. Zonghua amyo shak kakam lam shpay mong galo ay lam ta. Amyo sha sheng wang kan bin jie ai krimakran lam. Do kan lam ni phe ajo mo ai ku yan le zhang la lu. Ba di tian mong dan om jia zeng ka zhan. A dian na na jim ra sim sa lu na lam ta. A chang ai mi zhe sat ku ama kham don lu ai. Zhonghua amyo sha khang pon ngay sha rie mi zhe sat gu. Rab ra, mi krum, shi da dao grum kan. Kao ra ai pong sheng ram sa. Amyo sha ma jim kai lam ta na. Nanan ra ang ay pishon lam rie. Zhonghua amyo sha khang pon ngay sha rie mi zhe sa shengang shikang khratwa jang shi. Amyo sha shigu zhonghua amyo sha rie ngwe mi zhe lam rin kam lam shuk khratwa lu ay majo. Antie mong dan amyo sha ma jim kai lam zeng ka jat mo a mi zhe sa mpot shengang shikang lu na. Zhonghua amyo sha ni rin kam khan ay mi grau zo ngun grau gichin lu na gam ga mren sha rie. Krang pon phe thu shmo khatna lu ai. Zhonghua amyo sha krang pon ngay sha rie mi zhe sa shengang shikang. Shuat khatna ai lam go. Ba di a amyo sha mo pong ni punch lak krang man nan go na. Nan nan ra ang ai pi shuan lam rie. Praluto lak le lam go khan. Bong ai yong lam shi jat jat na ku. Amyo sha mo pong ni shay lan na. Bong ai lam tie shay khan ai lam phe. Paga shi tiang lam nga. Shibon tan lam nga. Amyo sha maka tiye sha miya maka nga ay ku glo kratwa jang shi. Praluto nnan, ba di a amyo sha mo bong li phe, gro gaja, gro si mani ay ku, ay grang re glo kratwa lu ay nga ay.
1: Yunnan sen shpoy somla krus pradam, jeng po ga ku mokho mui shpoy nga ga ay.
2: Yunnan sen shpoy somla krus pradam, Jeng po ga ku mo kham ngoi spoi nga ga ai
3: Shiga kamadat nga ai khom nuwa phuna ni mo khon mo ngoi spoi atian bai du ra ai ndai lang na mo khon mo ngoi spoi atian tha e mno jai wa bu ga yin jang kha shang ngo ai mo khon khui ko na gre gre pyo ai mo khon ni phe bang dan na ga ai shong nan e Jai wa bu ga tha, ge bu ge ra rai, jom zum, ngu aim kwan shong, jom dat la ga.